jira de mi mo takki sali mo mi mo wala kay be mi mo wali sella mo mi mo wala kala be mi fini fim bi sale mo mi mo wala ko ko mawdu ko de mi mo geyti war karanta wala ma ngal baabe jima mo jaabi mo bi tago mo gatto wala